0: sawa da bro sa so anao da fitiam ona da air condition mu anao da fan mu oda esum mu sona de katese from da so ana oda empapa pabi so ana so da bench so onkwa na da ye ana no bi na da ye so didi na da ye ana wani di na da ye ye nyina ade achi ye ni o Yedo nyamiyesi suwa kaya kati asifuwa hon. Enyesika anaye nyansa anaye nimdiye bi. Nemom eyo nyame adomu akasam. Ane aseda anamdema wasewe udi wafidi atuha. Aha eye isra wahane nae echiponu kasafidiye na wutie. Enena wutie nefene eja manson ogoro, ogoro, ogoro. Ogoro niye bakope. Yapa aseda menyame suwa kaya kati asifuwa hon. Mami we se metie fo pa ane onyame aka waka cha se fo ho na na so ka ho ka cha se fo ho Mami se na bo ama onyame aka waka cha se fo na a 2 pm asante man pon Ma Rita o se sons IGP ane mementi platform ni nama mwa su nana ya pansa asati a chip krofa enshebu su apeni aja kwa mfori wawasi niba famafo Safo Martin Adam Kwame Joseph Martin uwa UK Gebra uwa iti Mr. Mensa uwa iti Mamere so nyame aka maka ti atefo ho ana Bema Bonsu o America o jobo na wiya na so ko bo na bi Wanu nyi
1: Etina maba so don fu nyame fa me boni tu
0: Mi da si so nyame aka maka ti atefo ho Na sabla me no be ka sei ene me bia homa na tu me ja me nya ja o pe do be pick course na ma me ne kakra eti ene e be bi kakra tu mu wana adia to wana ni minim se ene e ye ho e kire e ye agya ne mu da ane minim se che yami aduma eti ona adia to wana ni ene me menda minu se